0: meye Muslim but mi tie wo pa
1: me da me ma me akodonsa kusa nya me chase awo wa plaku misa ketwa no status wo tie wo na yesori ahomache a the first thing obeso de beto em se na wo joy o se dey o de beto no we bi en ho wo ntie betie sa a fesina me drums a e ma me papa wo tie sa na first nsuna me suru no it was then I'm gather courage ko bisa sa oh one dey be wutie radio station ba ko no se ai oso ko wu so ansa wo ho ntia ntie chire a me se se metie wasem etie wo preaching mo bom pa yo because yeso a ma chine no mo mom pa the same thing ti di mo na me dey be nyi ye me ko school ni na o ma me radio o se fato ha no se ntie adom ba ye no no ni frequency nya o se ah wa ti se wo ko radio fufuro so mo ka twin Enti me hwe station me so number be osi me ni me hwe search but me aso ra homachin daddy na ma search sa me hu why us adechi me hu osi san hwe the next day enti me say na pressure na ba na me too I me so na me search and I'm start to say enti me be hu say adu me 106.3 for so many years the story homachin am station me change fit ya homachin one na ye be sorry a me debeto one na me meet one na me debeto wait preaching bia ni osofo bi obebe bia yesa no pa no bi san se ne wuti oso osofo wusu asa me se an wo se se ya no ka na ye bebo abro bi ye ni se me re ko se sen obeka che me se o ti wusu asa ti wusu an one sa na fa osi ti wusu asa ara se fo mi ti e na be hu ye na be break it aga abna ehu na na me ne wo ma no no afele no be ye ma danfo me su menyi ya ma wo mai me hu se me ne me mai de bia do me fa mi tie en an enu se ma me ne mo relationship en en che che obeye we ne o kasa o si o omo so kwala no se na mo se de awon mo be na de hu so asa is talking no me ne so le ya o si na fon to pa mo amu kasa mba komia akwa ko se sisters e ba ko to station because they are to wey change me ma me introduce e wo e ba ma bra bom en betie wo preaching e be ni ye o mama ben christo
2: bishop ametie no fi me mu fra brem ameda se tie no
3: antitina na me sure pa na djuma pa wo ye o time ne ade ne nim je o de betena ho na o de tu amanfofo na o shan nipan crying in fact obi mfa nya me djuma a onya so mfa so nti djuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye no more na no God will surely bless you for that
4: gbadima wani hunu nipa afim ewuradima wa sunsu tiasemde